Rushing din yung Cabo Verde Plus. Got the clock na si Tantunga. Got a mug siya tapos sa tem. Siyang guging niya palbantas piyert. Rushing din yung Cabo Verde Plus. Got the clock na si Tantunga.